0: sabe ya ba Kristu tukashinge byoshebyo ne rohano tuka kolemya keyo etuka buranyamwanga tuwasinja oko byoshi na ba Kristu boshi aba katusabera nabo tutiwasinja ngoko papa anabuwa kumbi twabya tukasaberana echo chi cha lazima kumbe aba Kristu ibasabira bape na bape ibasabira ba Kristu nero kwila vile misabe yo itwe boshitwa kole chitu ngache uma nero itwa shingane nziu eyangale kwa mundu na sube nyuma usanecha lazima si sube nyuma lakini kumbe itwa lole muliro itwa saidile chisomo eri toka eri lole muliro neri kangani uhusu wanyamuhanga omoche uo echo tulimo echi uo china lagiro kuchi okobandu abanga leta etemwanyaje yo
1: na utu wa msa nko enge ngeri wa karumo mchiru cha munawire aba Francisque aba ali enge ngeri umpe ilia umuchiru cha munawire utu wa msa nko mchiru cha muriolo mba sangiri okuchirimochi uma engabiru iku wabo matangalu wabo chiwa cha mungrasia eba Francisque ni isukire uvira ebukafu engoma ebutrempo enge ngeri echimbulu msieneni elume okunzere mutuanga haumani chisangani uko mana nebitu wakumakumu mchiru cha muriolo na munga wa chungatanga nko umprofesor oe Chingereza angle okusitika mbali college PDC ya Kera yo Victor Savali matabali mumuchiru cha muriolo yo wabia eri nyuma shobu heri wire obasoma okuparukia ina chitatumba abana mwashi abechihanda na bande bandi mba ikire hano pakatrekaho isimikwa wendulia o komprofesori Victor Savali embere ba mutabalaye omubeswa eberwaho omugrupma eyi Mario twomisa nko ebinyo benje mba bwiro hano ha kabia ebinywa ebyo bakarabogisino ba soms bakadera umwali mono o wa kangira kutsibutsibu okukalasi ake kampali ST College PDS umobya swa nga byene bi wakubonko kunene na mosner sikuli paluku Melkisedeki ni mwate kireho chirango chiku cheriteka hombombo ko chihandra chom professor Victor Savali o komana nko mwali mabandu banji amaherano boingo buku okumakangiria omuchingereza omuma o wa mumenya omulu abia kasomurukarasi ake college PDC ya Kera estetika mbali ya Reno mwa bwire mu binyo bino
2: barabara
3: nzira omu abudu
1: tubamise nko o wabua omutemanya jeno mwa bwire mu binyo bino ngoko emyatsi ya laba Savali aka mwalima ena chineo
4: ndio u professor namkumbuka kwanza tufunza
5: kuna namwe buka omwali mono mwatufunza echingereza e angle o kusitika mbale college ya Kera kwenene ama tukangiria mase menji nanga na enda mbolere yo Savali Victor ama tukangani myatsi uwene busana ebyo nikangiria ya uko kalasike kampali na bali yakwa merabyo e angle uko university e ya somsio e ya se kwenene nemusoma myatsi menji na mwatuolima omukalasi kabisa walua menya echingereza ndakandi kabusana ni mubuwe wali mochi uchusi namwe bituha ebyo twangana loria momodero okwikumaira ya mubu ono echingereza
4: ni luga wa shule ya university
1: twose nko buli wabunzi erichuke kitatumba ya hika erwahwa eyo Savali omutima okuwe atekane nyamuhanga amupokere umwali mukukarase ke Kampali naho nation zera shaber sando mumwe obutembo ku mulono owembula hasa kundu umwavini lubero mutoka ndiri numtaksimene mumma yokatu mumma Auguste achikone no mundu akikwira hano eshombiko mwabwiro mu binywa bena
2: barabara
3: enzira omu abibu bero ya retanda kutsegu ilua okontera nene rieruka echere konase chie ne shungurubani sika pakulera omu avinu gumerera mwalia ngurubani ya ngana la vana nilu vanza kunde na vateksimeni ibive nerene mwalia vanji tukasava kutukumbe enzireno iwe kutuchula ua kumbe va utamo mutanga enzireno ya retanda kutsegu no mudu angane kutira mokumudu kusanane chisida kumbe vatasha
1: na hono mkala ni muma o mwaveni luberu na imo buhire mwavinyo wabino kasaba wakulu bakule no mtsondo kubia bale tomtsanga nko utrao o mwaveni disandre bakule vyo kwaveni luberu kusana ebiuna ibe urusula hano
6: batume kutukaza nia na siye vrema
3: kumbe waikase imutamo mutsanga kumbe eva kulango kuba kukuchaya eavmidi santre mwiko tuwa tikare noyo mundo wadhirika shuta mutaka umunu akaya hibla ibibano yuku wewe akabia imutamo mutako none tuwa ya panza panzao abakulu kumbwa wachikaya abakalani kumbe waka galawa nebinefuwa everemo evegende sachire echerekono kumbe tuwa vya omoka mbele kuwene
2: tuangarika matutaishi na muna gani muhewa tena ya mzuri.
1: Nuku ilono bukuni obo ebola, aba shofera walimubo mubo, ase probene mba itekatikiru mchiru cha mudolo, o kwa veni relax muri Kinshasa, o muko mine ebola mpa, baka kanyokumia simi nji hasa kundu, echisibu cha koreka, o koropo yechala, omulu, abandu bachingula isaki moriteri elikerete, ili munduwa kwa omobola, vama mtu lako, akabuwa yojorje kana mungoyo mkulu, o ase probene mkoko nene, aba shofera wae subiremu.
6: Erikuwa manane ne chitsivu echilia sungikecha alane butungera. Aba mambere betu fulani eritu loko muveri. Obanga ngababiri buwambu ali ya holabu sanane ebola. Mutu kasu ere chinywe chuka bisa. Tukabura aba mambere betu tuti. Eriluwa mune wiri. Omumambere waseme probene. Mabita sa sungikomo omu hali yeyo. Etukamuhe omu asosiasyo. Kunde nelu banzalu nene. Abanga ngababiri tuwa ene omundu wabihola, abandu isipatashia mutu lako na rewe ya mutu lako, chone chitsevochi nene. Chichikali kawutu chia haa, obule mundu wa hiru wa mplase ya vanganga, ne vanganga buba katu virambu, muna abiko vyala, erena abiko vyala kumpese luvanza. Erite nditu luko muveri wali ahole hiole rasi, kumpese luvanza, kaitu hakili, ipurta, situ lipo modomene mwenye.
1: Naho umuyose wichi indwe o mumurongo waka sungupuruma ingulo mshifiri ya baso mtiri ture na lubero umachiri uchiri tulira hao mabandu muwa sangiri okondeko ya tronawa nechini becho moto vute mune bini okula baraka kulichi umbeo japi Robinson Adimini omu biaso angabine bimba kendi ukumiasi minji hasa kundu waka saba ababu tiwe waka burabana mko ubo abubu kita na siwere kungeramu ribondo na mangu ende nebindebinde bito lolo. Omunga kabu mumu misira chukunene banumpokera abandu abani mtu siyane na bandi baka impiko na makunibu sana nubu miati eyo wabu umu ya sowe wichi ndwe omunga kimo buiri ya tumwe firme.
7: Ama kunima nene muna wiri wa mabisa marira ewe tonusi yabia makoni ya mbere asuba buwe sebo riba lasa yungu kubule siri muna wiri nga ngaba okwe. Wa mabisa marira muna wiri abandu banene ni wakoni nebu sana na mabuobo kakore saya. Muna wiri wa mata musunga kanya mabondo mungu kwa sha musunga liku musikisho mungu aliokubo mamegewa mungu aliokuchi nerumashu ya mupima mba machindi abe iratri abe rehonda. Jongi ama koze mane ni muna wiri wa wakale ka nabasha kulube tuwa wabaze ka muna wiri lube mbereshe ndambi wa mabuobo katumia. Kusangu hali tafauti nene okumunduko nyubu wabunu watu nyubu hali tafauti nene okamuveri. Ngi omundu akanyubwa waote abendo benene byaka binya biringiryo mu mubere wewe nero sasa obwabo ibwazandi omubere kandi bwazandi ne hakili shangasha bukanirikania nabana bebe shangasha menyano mwana wengo kwa ngana kuungwa
1: na homunga bachunga na gonko na obumo bwazalendo evdp granor pamobonko omprofesero da disale manel siwa mwashinga mkulu kwa mkordoneta ebyo nimbo chinzasa akaizwa siwa mwashimo mkulu wa bazalendo uko mana na gingabo wakana na chini becho moto kutu mune binachi ebyo akole chinzasa simiasi uwene ayo soberemo sana siwa mwashinga mkulu wa bazalendo na siwa ngabula abandu bangana babuira mabiyo muka ni chinzasa kutse abangana wukulinare bazalendo gingabo
8: omulu omundu akaye pikapikira nerunya hike chinzasa nerunya kreye kreye valu wanave chinzasa shashiwe shali mumuve mafulani mwevo tembo kutse mwe walikale kutse mwe masisi kutse mwe mosidi kivu mufizi shashiwe nga kubira akakrashi okuchi kagala akabazalendo wa mabekola akakrashi ukubina ewe valu wanavanganga wa mabekola na makubure efektife ya bo muna wiro mo 3 ans e ukandi kwa bulie akakrashi okubalwa na bablese muna wiro siba chiwite visando siba chiwite mavoko siba chiwite donc avali mu ma difficulty ne mundu situ moshi ba
1: tuwa minsengu koko nene mutu kwa batu katanga nko umanumisiratele mula siwe teritore na beni charle euta omeonge mwa hikini mwa sewe mununze erinyuma shabale wadefe erita bandu omwe songa wene vini rekole mbeka mbeka mwa hikini mununze abelaba emabalako ne mangina aka sababikala niba kandira naye na bada sinda kendeke ena mununze na wikala niba chi ungerewe kumianzo ya bada sinda bapolisi kuywa songa wende kendeke okobe aka ururu bakubwa nko nene sana nubukuni obo ya bola esezo ya matuka obukunibu chine ima nganaba kesa esi hali abafane omochibu wakute emiati ya nganaenda o kwa mana ni mtu ndekere ya banga nga abakulube ilifuno kimbaka nire ni chini becho moto kutumune beni ukula vera jakso kitumaini ima wiru mubinyo binu
9: FIFA inapendaka wakati epidemi
3: e FIFA siya zirika heria no mwishino mugu uma nebia no mundu o umochipia nibwambo hamabi habari bia omugambo areho busana ni tuteia ture ebote embo twangana sungisi tuende satanda ke okuka uruguru oko lukwechio lukasa ebola ya mabilola emurero twangana vya tuka sata ese hare bandu kutse itungiri ya bandu baki
9: uswati tunalimite nombre ya kuasiste
1: waulikiri betu panza bachini becho moto vuto mwini bini tubuke tuendo kusalongo no mochi rucha mwini uro mochi weche kongi mgrasia abandu wakaruma echirimo echa makangiri yoko inivasi tukasunzira chiro chibuya ukuwa finalisi bushi aba kaya mbalo kumatoji na waka ya kole o mochi weche kongi mgrasia waka wakarasi umu waka university njini lidani mwusika kure tukasima euro 3 kelu valenda buholu.

musohe murebe cyangareta busumbusumuga niki muro tukahika iri abape twa muhemura na abape tukabwa mabeyi muri pana mbuzi ngapi 10 yote lisha ndiyo tunaandika mbereje ndiyo kandi moja niki umasinya sana itwe tune musu itwe na nzuko sebabani ye itwe na nzuko itwe na bukoni boshi ni bukoni obo tushere bayo bukoni ngabo ngabete umuci uyu abasha kulumu bigere bakakanya ku na bajere bekana yo murege bure yo nenga bwo kubyo naye na rebeka wabyo ni kote ibi ni byaye baka umbono tutuma wuti twanganabya cyanjo yugo hali iyo tule mulangira muntu wire twaberega amebere ya ha amebere yihiya na amebere yiye yo situsinga tukuria haye baluana bambesa situbwa rute mwana ritahia ninyo bambesa mwega nitahibwa oyono ne mu lokala aba lakini dushere waya ngatwanga shanje tute comportemento na mentalité yetu lebenga twanga suba uko tute bo nakande tule baye babuti esake kutuma esiwana yakande kutuma sa ukabwa utukande yituma ukando mwanzarai kuwao eshanda bito bero tukahera shesho abasha kulubana ne experience nana kubarenga amabe kusuki kubara no mweza kawat situashi yoma yeyo tambi shesho warabero bere niki uri tarera basi bol kribanzo tumari kurele hanuerio kwa shadra no mochi uyu mochoro chakane chakatanu tukadisha libya kande nga twangara tuti mumulu walo na baliba kayamishia mumoshondwa na behe umaze tukashikana yako umutano kwindi yenga yushi tukalibya nga twanga era tuti kusangua walo banza lushi itolo naeko msimu ku mubuti basi musimu mubuya tubo tuti basi buholo oshesha lonago kande mochoro chakatanu.